0: The internet says hits for all.
1: Your classic hits.
0: And today's hits. All hits 24.
2: DRJ Remix.
3: Kanikarong paimanglo na ko sa tanan ng mga truck. Bisan unsang sakyanan na yung mga jeep, PUJ, na yung mga truck, nga pagani mga motor, nga nagapatukan.

0: DRJ Remix.
1: Kani karong paimangno nako sa tanan nga mga truck, bisan unsang sakyanan ay mga jeep, PUJ, na mga truck, nga pagani mga motor, nga nagapatay.